Galing sa ito lahil, tiyo kere, bantiyos, na tiyo kes, chikabing kil, sakatsakal, op kasal, shlumel, likukup, honal. Nanak sa ang salito, lahi si kachabi la kabinel, kuangko, sakal, sa li sabado, ay likutan sabado, shben, li sabado, re, li shkuk, li pon, li julio. Kaib li sabado, na shkam chak li poin, kaib li sabado, ni mga Dios, to kuang salihun kablan, shkutan kil, Santa Isabel, Portugal, San Jorge. Utep lah mayap neges cina kuangko sali kukup akabal kukup akabal. Karena kain di situ lahir cokere bantios nak cokes cekabing kile. Cekambal lison sali marimba. Lais li cokat kes cekabing kile sali halang halang klinase. Wah li kacina son dikili marimba los hermanos Fernandez.

Kali sa ito lagay chokere pantiyo sa chokere si kaming kil sa kat sa kala ko kasal at ito kulang sa libele ponal. Pantiyo sa chokere si kaming kil ikang kail kwele kachena son.

0: Angaili kapabaon. Angailish pabaon relika santa iglesia católica linakasumeche anchal kachol sashkaba lika kwa Jesucristo.
1: O canto sha.
0: Eskuas pitzinga na kwancho aulak salishkonal relika tih. Ang kuihuling lochlakangel salikutang ain domingo, rahlal domingo. Kwan kosa komonil shwanak sa komonil no ko tihok na kabanulika tih. Chirulika kwa Dios, kwan lika kwa Jesus arin sakatian. Totijok, totzaman. Sashben lika komonilain, sashben lika parroquia, San Pedro, Karcha, sashben chingunjuli, Arias. Totijok, totzaman, akwi, sashben epchishkunileb lakangel. Mantios lika akwa Dios, anshtakla sakatian, navaleb akangel. Sashben epchishkunileb li kangel, yo keshwa nunkila esblaje konele, blaj sololtaj. Ebli komision kunjun. Totijok, totzaman. Sashvenev chishkuni lebli kwaskuitzin kwan kev sahrahbal ru, kwan kev sa tzalam, kwan kev sa hospital, kwan kev sa lishkunar el shekelar, toti hok to tzaman anahkwan.
2: Us nuko ati nakrik indi kakwa, manaka anas kish kakwila li kacho. Kakwa Dios, bantir shakwe, salihona leinat kakwa, Nakapat kunjish kakwilali kachol chapu at kakwa. Bantir siya kwi nuk nikakikus kakwilali kachol at kakwa. Abayang kwa Diyos, mga kanak kakunes arin sa shpeno ruchichochay. Banakaan din nikakikus kakwilali kachol chulikutan ay na tulay na kote siya. Kanawak siya kspanong kila at angkel arin sa ruchichoch at kakwa. Bantir siya kwi kwa Diyos, Nikat atinak sa likachol sa likam kakwa. Laochi kwan ko kuning ka ng kasok li atinin ni kachike kakwa. Nakubinak. Kikachol ko lak angkel tilakpar sa spenaro si chocha in at kakwa. Si kanawak sa panungkil ni kakwila li kachol sa ku kakwa. Kubinak to siya kishkuni li katuan. Inka to siya kishik kachol relits ekwale karin reru si chocha at kakwa. Panakaan siya rekan siya makas siya lal kakwa. Abala at yuang, anta siya kakili kachol. Utanak kili ni kwa kilisi kwe arin sa spenar si chot at kakwa. Panti siya kwe kakwa, nakakay kung sutsi kris kakulali kachol sa rikunala yung kakwa. Siya kis kakulali kachol, siya lakpar sa spenar si chot. Tihok yan, lahat na mityo ke, siya lukunin kichulikutan yung kakwa. Chikwang tashak lakwan kilal sa istuame uta spenar chicho chain chikanawak chiskunilik aruli ni kacheke kakwa. Holi kwang kep sa railan, di kwang kep sa di chahel, di kwang kep sa di tsalam kakwa. Arang tashak chikulak lachuang, rikindi loklak atin di nakacheke kakwa. Inkateruang krabing kilakwa atin, awang kwang kataran sa musik ekhichuang, ho nakache sa lakwa atin kakwa. Mantiyo siya kwe sa lihona lain ay nakakanakib rubela ako kako katin Diyos Jesus.
0: At kakwa, chakwabita chakat sa maong uchaketa chakechish kunili nakatsama chaku sashkaba likakwa Jesucristo.
1: O kanta siya.
0: Narusa sila.
1: Chishila reshkeb alikamayer kyoko chibichang Dikilipish kwan sa liperel 66, lokonim ilak tasyak.

Kan sekali kau nih semak kuang keseran, tokuang bayak ceroc beningki, kumpata kau nih. Awalnya saya colehil sali domingo aku aja. Ay, sakal-sakal ko manes, saramira tinikawaryo, karus cheke, karus olob cheko, karus chele kawabare, uchan rune ketawa kwirulais, pana ko nga cheko niligarin, inkado ka na, kakwirikin na ikarunas chele kawapare. Awan tok man chikaw lak, chiris likarun na katawirula o, karuna rak nas chele ating liskabi, manyan. Kau na kawa Jesus na tinagchikokan, manya. Sumanak, kamana kache, manya. Kau na kli Jesus na shi, kachol, na shi, nimanto siya kwa tinjukwa, lak echare li chosaw, kli ruchi chot. Sumanak samok, chiruwe, li sining karo kuing, li sigile, li skaw. Manya li kwal sarak, testauro li atin na kache, Jaban samok ciruheb, usak utbesi ciruheb likuing likubenaks kuangkil. Manyal bandyo sa ako e kakad, bandyo sa ako e atin chukwa, manakokan skulak chako. Abanan linchukwa cha ni Jesus as keches honil sa kuk. Abanan mani na naokruli kakolbeho na klichukwa beh. Utrokan aku mani na naok ruli cikwabe kholi alal kakholbe. Manya. Abanan, utrokan aku ikin kes, kuikin cekhonilesh, lilubilu kes, itakwakena kes. Banyak likuik moko alta, jen sekal-sekal, linjuk utrokan aku. Lain kubenakin kuangkil, kubenak linjus, meseulis, linjol. Wikin tetaw li hilang wanak linyugo moko alta tsakal tsakal. Awan ko manes kacek wanakatsabiyak li kaus bengkwa bengkwa. Chala kwi. Napali ko mon bayan nakakoslanak. Kakwito katsab kibrikin huni na le hun li kaus manyan huni. Likanawom abanan ogana si chamok si ruheb chen bana kaligunggal si ikil ru kaus kuing awan chamok si ruheb sakere likubanak skwanki likubanak naskubay siri utakadyas na likachangkil ko na kache si ikil trak linalep chirislis ni makwal kwanki lali Diyos chan ruta Kaus mang roksingkil, chanutak mang, mukutyalta roksingkil, sabanak lina atinak, akstu ami, akcho, chistu aminkil, manyan. Chanru na rin rulis kwa kiksa rin chicho, chanru na istaw rulis kwa kiksa rin chicho, manyan. Aban mukukak takwit kwa nga che, kakwirak, tis na rabi, ka na istu ami. Kutjas wana kacak lili kawa Jesus nasinaw ruli lisyukwa o lisyukwa nasinaw ruli alam kakolbek. Kwan kaya sa ating kaus wana kikunun li Jesus hunelik utbesi chikuchan sa kalderu liskupsing kilkit. Utbas sa kalkuan sa kalitentos wanong kil. Kaya sa kalderu litakmang re naklain tintaw li hunelik yuam. Abanan? Jalbaling esayab lihonal nakakaw na nagkakosla. Diyan nakmare lahat siya at makonsultat sa kunak linakeh walkwi taksing kumsing. Awanan makonsultat aban siya gyan ang tachik on nagkatkulakon. Diyan si saan tataw lalawik mare kaya kay likuman ng ispano mare kaya kawagan lakhev kakal kasal honal o lahat mare takeo. Sakal mare taka kechal si kokain mare oskal kasal manya mare taka li lahem si kwakal kasal manya ukokan na kay na jeman bigyan na kay lista kengkili kakwa muko
Janjanin kaca, nyaman cah. Amanan kuih nak ketip salis na tawala kuih rujan, li kuih kain kaas. Ut na wasus kakul di kamayan. Amanan na basut Skakol di kamayan na. Lao na cako ciku, maja na cako ciku. Lingkarah cah, maja. San roin, gajak ni sabal kay mo ko cah tarah. Lista ang anggil kay mo ko cah tarah. Jaban na cah ko, wanak mo ko ko. Ingka na kakoslaki ko, ko kasut ko kaysin maja.

O kanto kalbi kumanes kwa ye ko kumpat tarin kumpat kumpat kumpat kamas kache cheros beningil kumpat akwito chena hilang te chena coach beni arin amanan bati oke skabingil bati oke sirabingil estereo gerardi amanan kumanes manyalaran sali nakes eskulak sali santilmish kamayo cheratini dios Majan nak likuik mo ko ahal ta chene Jesus ut-usrak nak lakuing kata ka. Kechi as manak chan-chan nak kuin na kache na walsut kwan nak na balik anghel. Majan nak kabano na katakwasi ki pumalak na katakwasi likas kisinak. Mako ko kantarak majan. O gana na kachebe na kwan nak yoko chibek sakal-sakal kung skak alkasas numikli belebo na rilikaw tiyan. Nakawan si Rekawa Vicente Tut Aran to karan chisek yo chika bingkil manyal sebu chisek chan yo ra tra bingkil kak angel manyas kulun siya tingganak silin cho makanas che Kawa Vicente ut ko kanakwi chokreli sumating kana Paulina manyas abanan li kana Paulina kaal sasayem sa cho nang sekulun. Pasti oke sila bingkil kumani sila sa lisfuers kung kana Reyes Botsok kana Manuel Abola na kwan Diyos ning angkile kawa San Pedro Antigo chene kawa ku nakter abanan kwan isa ich olehilaran abanan nakakel isa ich ol